abheke kuwe Jesu inhliziyo yethu samandla iphakamisela kuwe inhliziyo yethu baba ibheke wena wedwa siyabonga baba ebusuku siyabonga ngcwele ngcwele siyabonga samandla siyabonga baba siyabonga mzalwane

zophila kwethu siyabonga uNkulunkulu amuhle nababa uNkulunkulu wakhuluma ngokumangalisayo kithi baba wethu namandla onke egameni lika Jesu siyabonga siyabonga uNkulunkulu wasezulwini iliyala sila uliyelelesi uliyaha ulekheke ilimaya eliyela sinahaya ili alahaya ilimahu ilehe ili asa ina aya aya siliela alimaha elehe I ule kelia amasina aliele ilaila Ulimaya elelele ilimu uliyaha eneleya asiyama ulehe elele Oh, no way.

ngifakile namasinasanaka ngalutho siyabonga uNkulunkulu osondlayo siyabonga uNkulunkulu osithwalayo uNkulunkulu ohamba nathi ehlane ojabula nathi amanzi amaningi osiwelisela ngabini lomlilo uNkulunkulu osenza kahle siyayibongela ekuseni ulimazukha naya ulimaheleleya ulabasina ilimahuna eleleya ulimasina alimahana ulelelele sheke ulimahe ilimahuna ilimahe Jesus siyabonga nkosenhle siyabonga wanongwele wasithanda baba singelutho wasithanda singabonwa ngamuntu wasondla wasinakekela wahamba nathi indlela yonke sikunika uduma nkosi sithi ungcwele wena wedwa

Agabo, muchas gracias. Ukhala kunakho konke ngithathela ithuba ubingelela ukuqoshwa kaNkulunkulu kutata umphostoli uTMJ Khumalo egameni elihle lenkosi yamakhosi uJesu Kristu njengalokho uNkulunkulu ebeke enhlizweni yakho ukuthi kulethwe lezi nkonzo zetende uma uNkulunkulu ezonza abantu bathole okuhle okuvela kuyena. UNkulunkulu ukhuluma nomuntu athume umuntu. Praise the Lord. Njalo uma uNkulunkulu eplane okuhle eplanela abantu uzobabuka abantu ebesehamba eyobheka umuntu. Njengoba kumiyelela itende inhloso yokuma kwetende angikhulu kwandiswa amakholwa nesibalo sabantu abazosonda nomphostoli uTMJ Khumalo. Kodwa inhloso kuma kwetende ukuthi uNkulunkulu khona abantu abenabo in mind. Wayesecinga umuntu azoza ngaye kubo. Uma ufikile lapho ungadlali ngethuba lokuba khona kwakho. Ngoba kubalwa kubantu abecabanga ngabo uNkulunkulu. You are one of those people whom God was thinking. And ngisho ngabe kuthiwa bekuyena umphostoli uKhumalo ngisho bekuthiwa omunye. Uma ecabanga ngawe kukhona afuna ukwenza khona okuhle kwena ubevele ezocala eyobhema umuntu. Ngoba lifike nje lithendi ngoba khona olalelile. Sibonga uNkulunkulu sibingelela umphostoli uKhumalo olalelile ukuthi eze. Ngoba uma uNkulunkulu ezosebenza empilweni zabantu kumele athole umuntu ozolalela. Wake wafuna ukusiza abantu eNiniva uNkulunkulu wathola indoda yangalalela. Yabheka eThabesheshe. Kodwa uNkulunkulu ecabange abantu baseNiniva wayesebheka umuntu. Washuthi lo muntu ambhekile kanaleli kunobaye lapho ekhonjwa khona labo bantu wayele challenges. Ngiyabona uNkulunkulu akamtholanga umunye wagcina ukuthi ayovusa isiphepho kuye loyaya. Wathi ukuthi avusa isiphepho kuyena loyaya. Uma sesibukile isiphepho kwagcina ephonswe phansi wabuyela khona eNiniva babezophupha within 40 days within 40 days kodwa sefikile umuntu basinda bathi ngoba uma kufika othunywa uNkulunkulu afikile sona. Ufike lokho uNkulunkulu afuna ngawo. Uma kufike othunywa uNkulunkulu afika ngikereke, afika ngisonto. Ufike lokho uNkulunkulu afuna kwenzeke kuwe. Kulethwe lokho uNkulunkulu akufuna kubonakale kwenzeka kuwe. Akufike lona isonto, kufike leyo nto uNkulunkulu ayifuna ngawo, akufike isonto. Enye into uma ufuna kulomhlaba ukuthi ushiye ulingene izulu. Ngoba isikhathi somuntu wonke noma bekuthi uphila iminyaka over 110. Isikhathi somuntu singane kabe emhlabeni kunephakade lakhe. Le ngxenye yomuntu, le ngxenye njengoba umuntu ehlukene kathathu nje engumoya nomphefumulo nomzimba. Ingxenye yintathu. Yabona le ngxenye ukuthiwa umzimba, iyona eniyicabangelayo neniyiplanelayo. Akekho nje impela kunina oyofanga ngcwatshwa ngoba nibafakela ngokuthembeka uma singcwabisane. Kanti awazi ukuchabangela ingxenye yangaphandle eyangaphakathi. Awenze lutho ngayo. Uze usho kuba wena akekho aziyo. Awazi uyofiyephi. So ke uma kulethwa inkonzo uNkulunkulu ethuma umuntu. Usuke ufuna ukuthi iplanelwe wuwe usaphila le ngxenye yangaphakathi. Yokuthi uzosuka lapha uyephi. Le ngxenye le eshiya umzimba uma ufa usalethuneni umzimba oplanelwe nokathi unakekelwa wondliwa ugqokiswa iyona ngxenye ke ephila isikhathi eside kakhulu after sewufile. Umoya unokungafi uma kuya ngokuthi uyesu ogwini uyosha ungafi. Uma ngashiswa nendlu manje uyosha kufe uma ungashiswa nendlu manje. Kodwa ingathi uphuma umoya emzimbeni emva kokusha kwakho uya lapho uzosha khona ungabusafa. Uyabona kungcono ukusha ufe kunosha ungafi. Uma ukusha ufe kuyanqama ukufuma ngenkathi ufe. Ukusha ungafi lokhu ushile. Usha umsha ushile. Ileyo nto ileyo pain enza uNkulunkulu bekhona abantu abangalali bakhipha imali zabo. Balethi itende kuwena bengakwazi. Bengaze ukuthi umphumela wokusacrifice kwabuyoba yini. Ngoba uNkulunkulu unendaba ngawe. Shout hallelujah.

ngibona umprofethi uMagejageja. Ngafika la ekhaya ithemba sekuphelile, ngilahlekelwe ithemba. Kodwa labuya ithemba, ngafika ngena lutho. Ngizobonga ugcobo lamprofethi, zonke izinto ziyenzeka. Ngiyabonga kakhulu kumprofethi uMagejageja. Sambile nogogo uMkhize ngolesihlanu, saya kubhingo, sayodlala la ngikhumbula igeja. Ngahamba ngaye ekhaya ngawugrosela iy'ngane zami. Kwathi ngolesine khona ubaba wakampumuze kuthiwa uMthalane ojwayele ukungisiza etafuleni lami engishoda ngezinto ayongithengela. Utheme ngabe yongithengela ephethe u-R200. Wahamba ongithengela i-airtime kwezinye iy'tolo engi-oda kuzona, wabuya ne-airtime ya-R400. Ngiyabonga kakhulu umprofethi uMagejageja. Ngizothi akaqhubeke njalo angisebenzele. Ngiyabonga, shaye kakhulu izandla, wenza konke.

0: ubufakazi engizobuthula buma qondana no-aunt wami. Uma waya wayomvakashela, shuthi u-aunt uma bexoxa noma embikela uyisizi lakhe, umama esethi akathathe amanzi. Mese ku-4 avula i-TV, ubaba ngale nkathi ekhuleka uzokhulekela la manzi azobe wabambela u-aunt. Akwenze ngampela u-aunt uthe wenze echele ngamanzi, kwenze enze. Nentombazane yakhe bese iyagquma ngala manzi. Ithi yafonelwa kwathiwa yize izoqala ukusebenza. Uthi kwathiwa iphathe i-CV izokwenza ne-interview. Uthi yahamba yafike yawenza, yayenza i-CV na. Yatshelwa kwathiwa ngakusasa yobuya isiyaqala ngomsombuluko lo. Kade iqala isebenza.
1: Ngamazi amprofethi kwalunga. Shaya izandla kakhulu bakhethwa.

Siyamba kanjalo ke ohlelweni lika baba umprofethi Mageja gijela sithi khona hashtag kwenza konke namhlanje inkonzo yasekuseni ke njengoba sazi ukuthi ke njalo ngo 5 kuya ku 6 makuswe kwamasonto suke sihlangene la ohlelweni lika baba umprofethi Mageja gijela suke suke sithatha khona ukuphila empilweni zabantu ngoba siyazi ukuthi sizwe sakuthi sixakile siyazi ukuthi sizwe sasikithi sibhekene nezinto eziningi kuningi okungahambi kahle kodwa ke uma kusekhona abantu abanje ngobaba umprofethi Mageja gijela siye sigcwala ithemba ngaso sonke isikhathi ukuthi hayibo kusekhona okuhle okungenzeka phezu kwempilo zethu noma ngabe isimo sethu sivaleke kangakanani noma ngabe isimo sethu siminyama kangakanani kodwa siba nethemba lokuthi ke khona okusekuhle okusengenzeka phezu kwempilo zethu namhlanje ke silapha kwababa umprofethi Mageja gijela la khona sizobe sithi ke unozigidi kankulungwane ebandleni kwababa umprofethi

kodwa ubungondli lapha ya ozalwa khona uyibona lonto le ukubaleka ingakho konke umuntu la unegazi la kuba ke umuntu onegazi lami noma ningangithanda kanjani kodwa aninalo igazi lani nami nginegazi labakithi mhla ngifa ngenze njani ngibuyela kwabakithi so lento yokwazisa ukuthi lana isemthonjeni siyaphuza siyofida impande eziyamadlozi ethu sikhule sizihlahla ngoba akekho umuntu ongaqhumanga ndawo ongaqhumanga ndawo zikhona umuntu nomuntu uphethwe abakubo muxabana nekhaya ngoba umsamo kufa nje komsamo kokuqala yilento yokuthi umndeni uhlukane phakathi lo umsamo sunjani sufile make nje nahlukana phakathi kwakhona opheka yedwa ngathi kini sikhuluma no bishop wathi bishop noma ungaba ngcono kanjani kodwa ukugada ukuphuma ibhodo lakho wedwe ekhaya ngoba usunezinto kwathi ungaxatshana bese uthi ayi kungcono mina ngiyopheka ngedwa usuqalile umonakalo ubulela umsamo uyayibona lonto leyo 2 lento yokuxabana kunabafoni nodadweni ongabakhulumisi kodwa esontweni usikhulumisa sonke ayithi shule yonto ngoba umufa la abantu abayofonelwa abakini akubona abantu basesontweni nabantu abayongena emoshwali babheke wena abantu bakuphi so ayisizi lento yokunikela kakhulu la kodwa ubungondli lapha ya ozalwa khona uyayibona lonto le ukubaleka ingakho konke umuntu la unegazi la kuba ke umuntu onegazi lami noma ningangithanda kanjani kodwa aninalo igazi lani nami nginegazi labakithi mhla ngifa ngenze njani ngibuyela kwabakithi so lento yokwazisa ukuthi lana isemthonjeni siyaphuza siyofida impande eziyamadlozi ethu sikhule sizihlahla ngoba akekho umuntu ongaqhumanga ndawo ongaqhumanga ndawo zikhona umuntu nomuntu uphethwe abakubo muxabana nekhaya ngoba umsamo kufa nje ngomsamo.

0: kade fele izono zomhlaba kungezona ezakhe izono kwase kuthi ukulunga kwakhe kwabuyiselwa kubantu kwathi ukona kwabantu kwabuyiselwa kwathwalwa uyena ihlazo labantu lwathwalwa uyena siyakubonga ke Nkosi nangale number plate yosuku lanamhlanje esikhuthaza ukuthi masithokoze njalo asithokoze njalo enkosini sibe nako ukubonga sibonge singaphezi ngoba konke lokhu kuwumusa ovela enkosini siyabonga ukuthi konke osenzela kona Nkosi siyabonga siyakudinga ukuthokoza siyakudinga ukuthula siyalidinga uthando siyakudinga ukubekezela siyakudinga ukwenza okuhle phambi kobuso bakho sinxusa wena Nkulunkulu othembekile ukuba usiphe zonke izibusiso usiphe zonke izithelo zikamoya ukuze sikwazi ukuhlalisana kahle babe egameni lika Jesu Kristu dumo lokufana elekuseni nangiyaloya naloya mlaleli uyakudinga Nkosi nosephelelwe yithemba Nkosi udinga wena nothokozile udinga wena kodwa kakhulukazi lesikhathi samanje isimo esiphila kusona asithokozisi Nkosi alukho uzinzo akukho ukuthula siyakunxusa ke Nkosi wobona unamandla ukuthi Nkosi sizwele wawubazwela nabantwana baka-Israyeli kangakanani pho uJesu sesifelile siphambane thina okwethu ukuthi sizithobe sibuyisane nawe Nkulunkulu othembekile sizosithoba phambi kwesandla sakhe sinamandla sizokhuleka egameni likaJesu Kristu athe uJesu Kristu uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini athi niyakuceleni kuthanda egameni lami niyakwenzelwa nathi ke Nkosi kusibiza ukuthi ba sizihlanze phambi kobuso bakho silalelisi sizwi lakho maliseluleka simlalela umoya ongcwele esikhuza esifundisa esiya lesiqondisa babe egameni likaJesu Kristu dumo lokufanele izibongo zonke ezingezakho iba nathi ngamunye ngamunye besazophuma abanye abanye sebesendleleni beyodumisa beyokhonza wena Nkulunkulu othembekile silekelele Nkosi ukuthi singakukhonzi ngesonto kuphela kodwa nsuku zonke isithuba nethuba esilitholayo sikudumise uyinkosi ngoba ngisho nokudla sikudla ngezikhathi zonke sikudla ngezinsuku zonke ukuphefumula ke kona kunakulinganiswa nalutho ngoba i-second ne-second siyaphefumula kungani singakubongi kungani singakudumisi Nkulunkulu nomusa egameni likaJesu Kristu oyinkosi amen
1: amen.

asiphinde sibingelele sibingelele kuphi nakuphi la lo msakazi ufinyelela khona ubingelelo wobongani uthepuka khamuro mncubo mzilakathi omalandelelanga hey hayi siyabonga mampisane siyabonga lapha no mama umadlamini yebo lapho kade becebisa khona ngempela othisha abazali abantwana njengoba kubhekwa ke manje kuma exam ka matric yebo awusiyabonga kakhulu sifisa nje konke ukuthi ngihamba kahle yebo sesikhona sesibuyile nje basishilo sathi sithi mesibuya ke sesibuya la no Reverend XA Nkosi ingakho sizo sithi

0: umapostoli waze waye ofe kugcineni kunjani ngakho ke nomvangeli uhlala kulelo ofisi lelo uNkulunkulu akubizele lona ngaphandle ke babukhambule makuba uNkulunkulu unohlelo lithize singamvalele eboxini uNkulunkulu makuba unohlelo olithize yena uqobo lwakhe bese athi ngicela ukukuthuma ukuthi manje uyosebenza njengomprofeti
1: okay
0: kungenzeka uNkulunkulu mkhulu uyayishintsha into zakhe kodwa thina abantu asingazenzeli uhlelo lokuthi uqala la izandla ebangelini bese uyathuthuka sibeke phezulu cha bazalwane akube ngempela ukuthi umoya kaNkulunkulu othi leli office okulo suqedile kulo ngicela ukukuthuma kwelisha iofisi makunjalo siyayibonga iNkosi kodwa kungabi nje ukuthi hayi thina sizenzela iztepi zethu nje zokuthi suka la uye la sibuya kule kuvangela
1: yebo ncike Nkosi
0: yebo
1: ngifuna siyibambe namhlanje la evangeleni ngoba sayincenga kahle ngoba ngiyazi ukuthi umlaleli nomlaleli ukukhona akutholayo la akafuni sijahe yonke kanti ngifuna futhi ukuthi sifunde okunye kusho umlaleli sibone kono ngibuka nesikhathi ukuthi ukuze singashaye
0: siyagijima
1: kodwa nje ukudla kuningi
0: yohela baba
1: ukhombela
0: isihloko nje sisangela inye ilanga leli seziphiwo zikamoya besesitshontsha nje sifaka la kuloko okushumayela kodwa kuyisihloko esizimele
1: esizimele yes kakhulu ya asenze kanjena ngoba ngifuna ukuthi i-England mhlawumbe uyiqedele la
0: masele
1: yomvangeli bese ke siya kumlaleli
0: ngalo yebo yonke siyabonga babakhambule nabalali umvangela ke kudlulisa izindaba ezimnandi zini indaba ezimnandi izindaba ezimnandi ukuthi utshela abantu ukuthi uyisoni wena uzalelwe kusisono kodwa qaphela nangu umlamleli inkosi uJesu eza yakufela unophilo phakade yiko ukuvangela lokho angakhulumi ngezono angakhulumi ngezono zabantu ngithi mina babukhambule izono kumele sikhulume ngazo kuloyo osephendukile esontweni ngesikhathi esimakha ukuthi manje uphila impilo entsha kodwa lo ngaphandle vele izono uzazi kangcono ngoba uphila kuzo ngakho ke wena fika nomlayezo ohlukile ongafani nalempilo ayiphilayo umlayezo ohlukile lo ukuthi uJesu uyakuthanda uyisona unjalo wakufela esiphambanweni wena kumele ukwenze ukukholwa inkosi uJesu bese uyaphenduka malibonga igama
1: lakhe
0: kunjalo ke bazana ukuvangela yoko bathandekayo yiko nje ukuvangela lokho ngakho ke masishumayela sisuke sidlulisa izindaba ezimnandi sidlulisa umlayezo njengesigijimi
1: yes

0: Yabona ke manje ukwenzakalayo ke ukuthi ke sithathe sibheke nje ukuthi umlaleli ubhale wathini sathi umlaleli othi yena ke yebo msakazi ngibonge ithuba kunalento yokufundiseka ibalulekile engakusho nje ukuthi uma unenhloso mubonise umuntu ngokumakha not ngokumgxeka isibonelo nje asithi umntwana owalingeka ezidakamizweni mubonise ngokumakha hayi ngokumgxeka siyathetha angathi uyalinganisa ukuthi yilensango yenu hayi akusiyo ndlela yokukhuluma leyo ngibonge ithuba
1: Amen.
0: Angisale ngiqhubeke ngifunde ilawo basengenzele ukuthi uthi ubuyele kahle
1: ila
0: omunye ubhala uthi ke siyabingelela kuwena Mzilankatha naku Reverend Nkosi nakubalaleli bonke be 107.6

asimbeke futhi emzimbeni ophilile ngoba ungukuphila ngakho ke sinododela ozimpilo udokotela uBB Khoza esizoba naye kunge kudala ngoba inhloso nje eyokuthi siyinqola evangeli impilo ibonakale ikhona ngaso sonke isikhathi ngoba njengoba sisho ukuthi sifisa nje kube khona ukuphila and lokuphila kuphila kube lokho impela esithi ngokuchichimayo ukuze ke lokuphila okuchichimayo kubonakaliswe ngempela ukuthi kukhona kuyenzeka hayi kubalekileke ukuthi nathi ke sibe ikona impela lokho okudingakalayo asiveleke silungiseke indaba yethu ke ngalendlela ngitheke sizoba nodokotela uBP Khoza yena ozobeke esivalela namhlanje kulolu hlelo lwenqola yevangeli.

0: Hey, ngiyalithanda idolobha lakithi. Kodwa sikwisikhathi eside kakhulu manje ngibheka ngazonke ngicabanga. Sifanele ukungono kunalokhu. Amanzi ahlala ngekho insuku eziningi. Imigwaqo isiyonakala kakhulu. Yazi, izinto azilungiswa neze. Angiceli bukhazikhazi, ngifuna nje ukuthi iy'nsiza eziyisisekelo zisebenze. Futhi ngiyazi ukuthi zingasebenza. Ngoba sengikubonile lokhu kwenzeka lapho i-Democratic Alliance iphethe khona. Ngifuna idolobha lakithi lisebenzele nje wonke umuntu. Ngakho kulokhu, kulolu khetho, ngivotela i-DA.
1: Lesi sikhangiso seqembu lezepolitiki sikhokhelwa yilo iqembu. Imibono yaso akusiyo yomsakazo uMgungundlovu 107.6 FM.
2: Hey, ivota box sisiphi izokufaka edweni yabona ke kulezi nsuku ikhofu lasethini cha angisalithinti lutho yabona sisiphi nithi nidla isikafting ngomhla ka 35 enyangeni mina ke lo ngiyidla ama takeaways kungabi indaba zalutho ngoba uma ubanka isaka Friday kuba ipay day tsuku zonke nawe ke sisiphi ungaba izakane uma ungab

0: Nkosi.
1: Alleluia. Siyabonga Nkosi. Siyabonga, siyabonga, siyabonga, siyabonga, siyabonga, siyabonga, siyabonga, siyabonga baba. Balaleli sekusele imizuzu eyisithupha. Sengicela uvalelisa. Sengiyaphuma uzongena baba uShuza ntathe hambe nani. Ngiyambonga uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu kuthenjene mangidumise ngalendlela. Qalekisa imoya emibi. Sibanike ithemba abantwana bethu. Sengiphuma futhi angiwaphinde lamazwi. Faith, keep your faith in God. Anything that seems impossible with men.

All right. Hayi sasinto sesingenileke ngaphakathi imshini ingenzela izinto engingazazi. Kodwa ke ngizoyigoba inkani ngoba mina ngazalwa kuqala kunemshini. Ngoba thina la kumgungudlovu nje asimzume umuntu simqonda ngqo. Nami sengiqonda ngqo ke emlalele ekhaya sengingenileke kakaka ngaphakathi. Imina ke lo sengenile.

Yabona ke ngale ngoma le ngizoyidonsa insizwa Kingstar Brothers lapha na ke ngibhekisa kubo bonke omama nami kanjalo uma wami sengazathithi uma wami angaba right futhi ngiyamethemba uNkulunkulu ake ngibize Kingstar Brothers basishayele le ngoma emnandi kakhulu lapha na ke ethi umama wami. Okay, kulungile ke. Le ngoma ke okay, connecta khona lapha. Athi ngathi khona into engifuna ngithinte inkinobhola. Awulanzoka. Bona into ngithintelwe inkinobhola isizokwenzeka izinto.

0: always number one on that.
1: Yeah, King Star Brothers ke leyo isiqhoba kamnandi kanjalo lengoma lapho ke besho khona lapha na ukuthi umama wami. Yeah, hey laba bavele bangene bengazange bangqonqoze futhi bengabizwa ngomuntu futhi bengakhokhanga uyabona nje bathanda ukukhuluma too much ngathi badlutshwala bokufulala inkulu. Bona makanga ngozi labantu laba. Ya angifuna ukuthi ngikhulume kakhulu ngande ngomlomo angazathi ngibhakede. Ngifuna nje ukuthi ke ngikhulule nje ingoma nje ngikhulule nje ingoma. So bese sithi ukuthi kwathu kancane lapha na ke incwadini ngenxa yesimo esithize eke sibheke lapha na ke incwadini ukuthi ke kuhamba kanjani nanokuthi ke futhi ke sikhumbuza umlaleli ukuthi ke isiphi ke nje isibongo esasike sakhuluma ngaso sigcine sikhuluma ngaso ya kuzosiza kakhulu ke lokho ke ukuthi ke umlaleli mhlawumbe ke akwazi ukuhamba kahle nathi owayekade ngalalele mhlawumbe ngokudlule ngoba ke seyithe insuku ukuqhela noma ukuqhelelana sigade sikhuluma ngale ndaba. All right. Isikhathi lapha na ke mzuzu singamashumi amabili nesishagalombili ngaphambi kuba kushaya ihora lesibili kwelami wash la ngibuka khona.

inombolo yakho na 0623151986 iWhatsApp number yethu umkhafazo 0623151986 kanti ke mawufuna ukungena emoyeni kodwa ke hayi manje hey mawufuna nje ukuthi ke nje ke uPaul ngezobe sikhuluma ngakho uzongena lapha na ke enombolweni ethi 0333423970 noma 0333342391 na kanjani uzoba nathi ungakhohlwa ukuthi khona ke iapp yomsakazo uma ungakabi nayo i-download uzoyithola lapha kuma Google Stores lapha na ke ngempela ukuthi ke uMgungundlovu 107.6 FM Community Radio izoqhamuka ngempela i-brand yethu bese iapp yethu uyayidownloada ube ingxenye nawe ube ungene emndenini wakwa-app yomsakazo uMgungundlovu 107.6 FM.

Ya mina ngiyabeluleka ngempela nje abantu ke abafavayo abalandela amaqembu abo abawathanda ngendlela isimangaliso ngiyabeluleka nje ukuthi cha bafethu siwathandeni amaqembu ethu siwalandele futhi ngayonke indlela nje ngoba ebholeni yilabi kufike kube mnandi khona ngale ndlela ukuthi akekho ukuthi uyena uyiqembu elithiza akekho njani njani yabona nje isport kakhulukazi leli ibhola leli i-football leli kanobhutshuzwayo ilona impela ke elibe nomthelelo omkhulu okuhlanganiseni izizwe abantu ngabantu inhlanga ngenhlanga akekho besabheka ukuthi wena wini uma sekulapha yana ke ebholeni kuba mnandi ngendlela esimangaliso ngibona nalaba abanye ke besukuma lapha mangabe ke isantawane sibonakala ukuthi nasi siyotsha igoli basukume bangenyawo laba baze bangathi bayathatha bagwiya uyabona laba abanye laba ngeke ngibasho ukuthi ubani akezi angisho lutho bakwethu mina nje bangibuza la ekhaya oza ukuthi bathi kahle kahle wena baba DJ wiliphi ngathi mina ngiyimaqembu onke lele suke liwinile ngilo lele suke lishayiwe kusasa liyawina ngilo futhi mina ke ya

Yabona ngamlaleli khase ngihamba ke manje ngihamba ngempela ke ngiphuma ngishisa ngiphuma ngizivathe vathe nginje ngihamba manje ngihamba manje ngezwe manje ukuthi ayinuka indlela inuka phu indlela la kumina ngibuyele emanyavini manje ngibuyela kwelakithi le kwanyavu kwesikamdluli isifunda Ah madoda ayikhona esikolo ukuthi intokazi lapha na ke ngempela ke unomfundo umntaka Bhengu lapha na ke Wilo baphile kahle kakhulu nomndeni wakhe nje wonke nje sengihamba manje akusekho futhi okunye angivunda ukuthi ngishayiza ququ lapha nokungizungeza ibhasi ngihamba ngibonge kakhulu kunina nonke ebenikade nihleli namba laleli ngifuna ukunishiya ngensizwa lapha ke uLindo umfo kaMthembu umthembu lona hayi umthembo Umthembo wani manje hayi bafethu umthembu lona ya ukhona ke insizwe zongena la umntaka nondaba lapha ke undu ezokushala kamnandi kakhulu uhlelo lomnandi mfana the blast from the past uthi ngibona uthi ubandlo wangathi untaba nje lona uthi ungangibona ukuthi ngijayiva kanjani yo uthi ngibingelele uhambe kahle Moso hamba ameni awungibona sengathi ngempela ngibona sengathi wena ngempela lapha na ke untaba ngale mambona kahle hayi ke sengihambe bafowethu all right angakhuluma ngakho ngathi ngibalushukela engathi kade ngakho endle nyanga ngiyahamba manje ngekhaya unkosikazi wamazulu uthe ngoshesha phela ngibuye bakithi hawu mfike kusakhanya nangokuntu ngizonishana le ngoma kethi bomkhaya bami bye sibonane ngokuzayo

0: emfisi.
1: Ah, eh, Colin. Nange ukusho njalo ke zani wish. Ngani ngocingo noma ngo WhatsApp.
0: Abenze ngoku akukubona.
1: Kukubona.
0: Ungabanikeza konke.
1: Eh, abanikeze futhi.
0: Yebo balaleli bomsazi mgundu FM ngemvumo kaMphathi babunendaba abafisa kumfisela kusolo hlelo kuzalwa namhlanje umfundisi omncinci uNolonto ningashaya ngene moyeni ku 0333423970 sisohlelweni lakhe nizothumela kubaba uZondi ngoba sathemthu lalele le khona mothanda ungathumela ku WhatsApp 0623151986
1: usoyishaya kanje nami awakhula Colin. Awethu siyabonga. Ngikhumbula ufika lekha ungakwazi nokubiza nje inamba. Hey.
0: Kodwa babuzonde kunento engiyithandayo uNkulunkulu.
1: Yesba.
0: Ayenza phakathi kwethu.
1: Yesba.
0: Yokuthi siyokusaqala kuseli yamsakazi omdala. Singena kanje
1: kumgungundlovu noma uma respect.
0: Yes. Singena kanje.
1: Yesba. Silandela.
0: Silandela.
1: Lo salandela nalo.
0: Uthi uyaphuma ngene.
1: Kahle kancane impela.
0: Uyaphuma ngene.
1: Yini lengilandela kuwena?
0: Uba ulandela omunye.
1: Okay, yini lo ilandela kimi?
0: Ngilandela uthi umphathi.
1: Ongilandela njani?
0: Landela njani?
1: Finish. Nase kodini.
0: Hawu. Sengiyasaba ke kodini.
1: Hayi. Kanti zwabukushiya. Siyabonga futhi.
0: Siyabonga,
1: Okay. Mhlawumbe uyena umlaleli nje lo oqala. Futhi Colin khona before uhambe futhi. Khona into engizocela khona umlaleli la ocela ingoma yesandla but. Ehhe. Uthi umlaleli nondaba. Amen. Uthi ngilalela. Happy birthday. Kumfundisi omncinci. Akhosi. Sibonga kakhulu. Uthi nondaba. Lalele nje. Nikhuluma lapho no Colin. Hayi ke happy birthday kumfundisi omncinci. Akhosi.
0: Abangene nje ngobuningi babo.
1: Bazoba baningi mabe bangakwe Colin.
0: Mabe dlule eshumini.
1: Oh, nang.
0: Ngampoke. Hlala kubona.
1: Semweni.
2: Abanondaba no DJ lapho uColin umfowethu imini uAnderson life run kwakithi yaphila
1: umfowethu ngiphilile futhi nje kakhulu ngoba hayi inkosi lokho ngayithanda lokho
2: hayi nami futhi ngofela komkhulu
1: hawo ngane yakwethu akube njalo nje
2: ngithi nje happy birthday sis Noluntu kakhulu sis omncane akhula azabe ngathi naye andule futhi makwenzeke
1: awu nondaba ushilo.
2: Amen. Umbikelele lapho kumfowethu ubukwazi eyi angisamazi umfowethu usehlala phesheya kolwandle.
0: Ngiyaphila wenondaba.
2: Umfowethu angisakwazi bengishambusa la le umbasizi.
0: Ayi no ngikhona futhi usuyalala. Usuyalala.
2: Akunokwenzeka.
0: Ngiyajabula kakhulu samthanda uNkulunkulu.
2: Awu kwethu ngeke ngisukeke lapho ngoba ngimazi la ngilanda khona.
0: Hawu siyabonga kakhulu inceka uNkulunkulu.
2: Yilokho kuphela nje mfowethu. Ngikasuka kubantu kodwa ngeke ngisuke kuNkulunkulu.
1: Amen.
0: Singasuka endaweni.
2: Amen baba ngiyinkonzo nje la ngisukuyikhona ngiyinkonzo nje ngoba inkonzo koze ngiyosithela.
1: Nondaba omkhulu.
2: Koze ngiyolala nje ngisho uNondaba ethi umlandele noma sekuyolala.
1: Uthi akasafuni ke.
2: Uyasabukulandela
1: masehamba.
2: Kulungile bafowethu ngiyabonga kakhulu mhlawumbe.
1: Nendaba inkosi ibe nami futhi siyofela khona kumkhulu.
2: Amen, azofela khona nondaba.
1: Ngiyathokoza bhuti, ngiyathokoza. All right. Uthi ke unondaba wakithi, uthi useyofela ke khona kumkhulu. Usemweni? Oh. Sambili angwazi kuseva nohamba alright ayike into enhle Colin njengokufela enkosini
0: kunjalo
1: mangifika ku 9 khona indaba engemnandi engizoyixoxa ayimnandi ke yona kodwa ngizoyixoxa ngale base nkinga le ngoba ngalalo luhlele ngiyengizwa ngathi thi odadula
0: umunye
1: umuzi ulingani bayibiza ngaba 2K
0: yonke
1: lebo manje ma wena uyi 1K ah ayaw qualify

0: Akho siyabonga kakhulu ngiyangena abalaleli. Sharp sharp naye ngiyazi tulindele le khona. Kodwa ke kakhulu kakhulu siyathanda khona ukuthi sikwazi ukudlulisa imbiko. Sidlulise imbiko. Futhi uma kuukuthi mhlawumbe umlaleli uthuke ecela ingoma khole. Akacele ingoma akayizwa khona la ekhaya. Ngoba bezocela ingoma angakazi ayizwe khona la ekhaya. Hey, siyoba nenkinga ufuna ingoma engekho ekhaya.
1: Isebenza kube emfishane.
0: Mfethu, kwesinye isikhathi ke sekubiza ukuthi hamba. Angazi ukugazi ugogo bani.
1: Yeah,
0: man, ugogo Rich. Okay, uyohamba kuyobheka kugogo Rich abese kutshena. Ma ekutshena nakhona lapho sekufanele mhlambe kuya nokuthi
1: isihloko saleyo ngoma siyisona ngempela yini.
0: Ngoba phela kuyenzeka sibe ningi.
1: Yes. Baningi nabayiculayo leyo ngoma.
0: Yabona. Enye into engenayo abe kuthene udata abazi udata ukhona yini udata
1: uba udata
0: unawe namadata
1: kuyanangalokho
0: kuyanangalokho futhi yabona bangena nkosi yami nangu bafana babhala bonke ke manje hayi asibalini
1: noma ubalinde ubungena ngala
0: akholazi
1: ngizowathi uthi uphatha indaba yesandla ngani umisona lesi kodwa
0: ngiphathisa sandla khona nange siveza nje loyana akazi nomiso yini mhlambe ke asikimcelene lo wesandla futhi uthi akasale sesingenela ulaphi lo wesandla
1: ulapho

0: Ah, Nkosi, sasibonge kakhulu lapha ya uDokotela uRebecca. Yeah. Ma ethi isandla ake senze nje mfoka madlala. Angazi usuthini mangisuthi ke kodwa kuzobaxoxela ke ngaleso sikhathi. Asuthi kwakudlala wena kudlala ngazi. Asenze nje uthi umlaleli lapha ya happy birthday. Yeah, happy birthday Pastor Noluntu. Uvele ethi usenguwe. Jabuhlongane, amen. Vuma moya wam, vuma moya. Yeah, ngenhlanhla yami. Yeah, uyazipheka ke ubhodilo. Uyazipheka. Ujabu wakahlongane isibongo. Yeah.
1: Uthi
0: ubhodi vuma moya wam. Vuma! Vuma moya. Vuma. Vuma. Vuma. Vuma ye. Sivuma. Okay. Ake ngenze nje nakhe. Ngenze nje ubhodi. Ngithathe nangilo mlaleli naye. Ngizwe ukuthi uthini. Uthi umlaleli. Just the eye. Ngeke. Okay, again, Nandab. Amen. Uti gilalele. Gilalele. Uti happy birthday. Kumfundi sumning. Alright. Abe seti gingabonga. Uma. Ningangi lalela. Engoma. Ka. Kini. So. Wora. Njel. Ya. Uma nje ezuti. Seloku.
2: Enam. Yabona. Uma nje seloku. Seloke nami. Hayi nami ngiyayithanda. Nami ngiyayithanda. Ake ngibheke ukuthi iyaqhamuka yini seloke nami. Kodwa ke siyaqinisekisa ngane kwethu isendleleni iza kuwe. Hey angazi makushaya u9 ngoba ngo9 kuzobe sekukhuluma abanye abantu. Sebeshintsha iduli. Yeah, uma sebeshintsha iduli ke ayikho into ngayenza ma abantu beshintsha iduli. Nasesontweni khamba khamba ushintsheke iduli. Kuzose kuthiwa hawu kanti sekukanje. Sekukanje manje iduli ziyashintsha. Alright, ayikinde engenziwa makunjalo. Kwale kube kanjalo. Mazishintsha ishintsha. Siyabonga kakhulu. Abona ke njengamanje na imizuzu esele ngaphambi kokuthi ngigudluke nami kulesi situli. Ngokuyashintsha imakwabo kwashelo baba umfundisi olishozi.

Asibonge kakhulu asibonge kakhulu yabona njengamanje na ke imizuzu mihlane esele ngaphambi kokuba ke sengengasho ukuba ngibusuke kulesi situli engihlezi kuso bese sibheka ke ukuthi ubani ozongena kwisituli esilandelayo situli silandelayo ya ngaba isituli esilandelayo noma ubani ozohlala kulesi situli uma ngisuka mina ya kulesi yabona somfundisi omncinci ya isituli lesi kuyenzeka yabona nje mina ngihlale ngizenze nje izinto bese ziyenzeka hlala ngizenza

zenzeke bangiphikisa okholeni ukuthi zenziwe yimini kanti mina vele ozenzile ayikho ke inkinga ke lapho aha yanenza kwethu abona isimine imzuzu esele ngifuna siyacela angabe sababikho zocela ingoma sesiyaphuma sesiyaphuma sesizogibela elinye ihash noma sesiyiphuma la kule platform sizongena kwenye iplatform ngoba khona isitimela ekufanele sisithathe khona ya kule sitimela ekufanele sisithathe khona ngale nakhona kufanele senze izinto zakhona njengoba siyalelwa umthetho osobusa leli khaya ngoba leli khaya linemthetho elibusayo ya okunye ngizokukhuluma ngale manje indaba ongakukhulumi la hayi okwangale kufanele ngikhulume ngale soke ngizokukhuluma ngakhona inkosi nje ingicinele wena ingicinele wena yabona ikhonto emnandi but Colin ma uthi ngikhuluma nawe yabo ngangithi nje ngoba uNonhlanhla elalele so ngikhuluma naye uNonhlanhla nangiya omunye lapha ya usisubusi naye ulalele ngiso ngikhuluma naye egcineni kosuku akekho engingakhulumi naye uma usishaya isifuba nje uthi uzonika imzwile ukhulume nami wathi leyo into ngiyishilo alright esiyaphuma la kusele imzuzu nje emithathu sisafuna nje sidlale ingoma kamlaleli ayicelile bese ke siya senzi in I'm going up uyakhumbula kukhona umdlalo uthi going up angena omunye efake ijazi likakhakhi atifake ijazi likakhakhi ahambe atatazela kuqhuba amatrey ngapha chithe kopako kushayisana inkomisha athi ya Mrs. Coopers yabona uma ngizosholeza uzothi umuntu how old are you ngithi mina I am old hey, how old? Ngithi, how? How phela ngiyamazi mina? Uthi kanjani? Fanele ngimtshele ngithana. How? Kanjani? Hayi. Kanjalo. Finish. Ngimshiye khona lapho bese ngiyahamba. Yabona ke 2 minutes to 9. To isibhedlela. Ah, kuse yami isibhedlela. Hey. Ya sikhona izinto zasesibhedlela. Ya lapha ya esibhedlela ngake ngayixoxa nje kancane le ndaba yasesibhedlela kodwa kufanele ngikhulumela eyangale. Okay. Hey Zondi. Okay. Balele bomsakazo omkhulu kaneza kwethu. Bekumnandi ngihlezi kule stool kodwa ke ngiyakuthembisa mlaleli isithembiso mina engisenzayo, isithembiso engisigcinayo. Njengoba ngithi njena ngizokutholela uma lengoma ikhona sifuna ngize ngithole sengingakuzwela nje ngihlale sale mhlambe ke ngigcina sengijijela yabona ke akuyona inkinga okhulume nami ay alright ngabona khumbula insizwa yale maqeleni JP ngikhumbula ngumfana omdala yabona ke ya ukukhumbula umfana omdala mayesefikile umfana omdala hawa sina inkinga inkinga yethu nje ukuthi kungena inciko yebo inkinga yethu nje kungena inciko ya isithi inciko hey khona angazi into ethini wakhona isitimela sakaloliwa akuthiwa umashendela angazi kulungile kuyashendela ngamanye amagama useyangiphusha sithi nondaba time is up hey nkosi kulungile kunandi emsakazweni ngokuthi kuyasinwa kuyadedelwana ya kuyasinwa kuyadedelwana into emnandi nje ileyo ingoma ke sisayihlela ke mhlawumbe ngicela ukuthi ngithi ngibhekabheke la bese ke mangibhekabheka but ake ngibhekabheke la ngibona ukuthi ne
yini engase ngiyithole la ngoba manje nje basekufika inceke nje sekufanele izinto ngempela zishintshe kubonakala ukuthi ha yeah siyashintsha yeah yabona ke siyashintsha ngangake ngacula umusic wamakhwaye kukhona lento ekuthiwa i-transition asusu transition ungangathi dushiya shintsha igiya khona umculo oculayo la athi washintsha amagiya yabona izoba njalo lento foka Colin okay asiphume ngaleyo ngoma mfowethu senzele ukuthi umlaleli la ekhona ajabule

Ya, ya, ya. Siyabonga kakhulu ke, siyabonga kakhulu lapha kwinsizwe enkulu. Bathi ke bamazi kahle. Mhm. Umfana wase Kokstad. Basho njalo ke, siyabonga behlabelela ingoma ethi Ulwandle. Yabona indaba inkulu eyenzeka Olwandle. Mhlawumbe ngelanga soyixoxa kahle. Indaba yasolwandle uthi umfana wamathofolaxi ukusondela kuJesu kuwumjovo ophilisayo. Ukusondela kuJesu kungumjovo ophilisayo. Nangomunye umlaleli lapha yana ngicela ukumthatha uma yena ethi amen baba uthi ngihleli nawe ngikulalele ngicela ukududuza bonke abashiwe izihlobo zabo ngencwadi.

Jeremiah 17 verse 7 ethi busisiwe umuntu othemba uJehova nothemba lakhe linguJehova. Ufana nentaba yaseSiyoni engenako zanyiswa naphakade. Ngicela ke ungidlalele ingoma encandweni, Jehova ungumalusi wami, ungumalusi obhalile, usithembile, umntaka ngubane ukhona ke le eMbizane. Ya, siyabonga sisisithe, sanibonane eMbizane, sanamukela. Ah, Nkosi, siyanithanda, sifuna ukusho njalo. Siyanithanda kakhulu, sizoyibheka ingoma, sibone ukuthi siyayithola yini, bese senze njalo. Uma kunjanjani, makhohle, ngiyayazi ingoma oyithandayo. Ngiyayazi ingoma oyithandayo. Ya, umnandi masekunjalo. Ake ngidlule la.

okuthathayo engikushoyo. Uma esekuthathile wakuphila unento ethi engiyabonga baba uZondi. Maningi ama message umuntu awatholayo lapho khona ethi umlaleli engiyabonga. Ngiyabonga. Wa

زين الليل. Sengiyabalekela isikweletu. Ma ukweletile. Mina ngithi khokha phela. I profit le. Yakhe. Umnikazi. Waloyo msebenzi. Sengicina. Abantwana bayabhala. Asibakuthandazeleni. Bazali asibathandazeleni. Khona ingoma engizoyibheka la ngizoyidlala. Ngeke ngikhulume sengathithi kwesinye isikhathi mhlambe. Asithathi kahle nakimina. Kukhona abantu emphakathini. Abanenkolelo yabo. Izinkolelo azifani. Khona abantu abathi njengoba sekukanje kube khona izinto angathi mangizokubiza ngezaba noma ngizokubiza ngani. Kodwa kufanele ngithi izaba. Kufanele ngithole igama eli right lokubiza. Uthola ukuthi khona izinto ezenziwayo mhlambe kuthiwa keqe mhlambe kuyashunqiswa noma ngabe yini eyenziwayo kodwa mhlambe ewu

uzophumelela. Yes, angivumi. Kwenzeke. Bese kuthi kuba khona olunye uhlobo lwabantu. Olungenazo lezi zaba lezi engikhuluma ngazo. Khona ingoma engithe ngizoyidlala. Kodwa bona noma lolo hlobo kube ukuthi mntanami akukho la ekhaya esizokushunqisa nakukho esizokwenza. Kodwa hamba inkosi ibe nawo. Vala amehlo nje. Imzuzu emibili emithathu. Nkosi nanga umntwana. Useyobhala. Sethemba wena. Mkhumbuze konke. Akufundileyo. UNkulunkulu avanenze njalo. Ngoba uNkulunkulu womusa. Avanenze njalo. Khona into engiyithandayo ngiza kulifunda leliso. Elithi uNkulunkulu masicela utho kuye uyasenzela. Busuthamba mntwana ngegama lika Jesu. Hamba mntwana, ihambe ingane, ihambe ibiyelwe inkazimulo kaNkulunkulu, ihambe ingane yemboziwe. Nkosi yami, imbozwe inkazimulo kaNkulunkulu mayifike esikoleni. Angithi impilo yasekhaya ifundisiwe. Nanti iphepha selifikile, silibekela nangiya uinvigilator ulapha ya. Angazi nosekhona yini. Kodwa babe khona ngesikhathi zethu. Noma mhlawumbe kusasebenza lelo gama, noma sekusebenza elinye igama. Usenento yokuthi iphepha lizoqala ngesikhathi esikuthi. Aqale mhlawumbe athi ake nilibheke iphepha. Sizoqala ngesikhathi esikuthi. Mhlawumbe before alibheke iphepha, athi Nkosi Nandi seliphambi kwami. Nginayo omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Iba nami. Uma sekufika isikhathi sokuthatha iphepha, athi uthisha invigilator khona, ithi now you can start answering.

sekhumule le ndaba yama drugs ngiyacabanga la nikhona nakho nje ukuthi hey atot thaka khulumizwe angalifisi eh manje asayikhulumi hayi soyikhuluma sofika isikhathi besithi nje asidlulise lezi zinto sibone ukuthi zidlula kanjani zizwakala kanjani siyabonga abalaleli abangenayo emoyeni abanye basebenzisa yena WhatsApp iqiniso lithi mhlambe kwesinye isikhathi izinto zethu zisebenzisa lokho abanye bathi ngamadata ngazi sebenzisa amadata kazi kuthiwa yini amadata ngesiZulu ngazi kodwa ke sothola khona abantu abazazi izinto la eminyango uthi hey zondi hey awalazi idata ngithi mina ngidazi kazi ukuthi idata nje ya abanye bathi hayo umoya tho kulungile umoya phoma kumoya yebo bayathanda ngenhliziyo zabo kwabangene kodwa ngenxa yakho ke lokho sengikushilo uthola ukuthi abakwazi ke ukungena emoyeni kodwa siyabonga ngalaba asebengenile ngoba kuyasitshela ukuthi yes sinabo abalaleli sinabo abalaleli bayayizwa futhi into esikhuluma ngayo siyabonga kakhulu balaleli siyabonga siyamethemba kakhulu uNkulunkulu ngizofunda izwi bese siyathandaza ngizobe lokhu ngilibheka nje leli culo lami kodwa mhlambe njengamanje ake ngifake leli elizokwenza ukuthi wonke umuntu abe wake up khonto enjalo ya ake ngize nje cabanga ukuthi lona leli oh yes.

0: sikhuleka kaThixo wethu sithi akekho omunye uNkulunkulu esingakhuleka kuye ngaphandle kwakho. Lithi izwi lakho ke baba ntambama noma yini inkosi esiya kuyicela egameni lakho baba uyakusenzela. Nababazali inkosi bayabika kuba abantwana babo ake ubheke ngakubo. Ake wenze baba ukuthi amehlo esihawu sakho abe ngakubo, abanye babizwa ngamagama abo baba yenza umusa. Yenza umusa Nkosi, baba yenza umusa, wenzela igama lakho babhale bonke baphumelele. Ababuthakathaka abagulayo, baba wethu ongcwele khona umlaleli othe umntwana wakhe baba usesimweni angazi noma isikole sizovuma yini kumbhalisa, hamba phambili uNkulunkulu onamandla onke, hamba phambili baba, hamba phambili Nkosi, hamba phambili baba, umusa wakho bawufice Nkosi sewusebenzile indawo ende balithola ilungelo lokubhala. Sikhuleka ke Nkosi, siyakholwa ukuthi njengoba lisho babizwe lakho lokho sikucelayo oza kusenzela khona, senzele Nkosi. Benzele abantwana bakho, ubenzele umusa egameni likaJesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Siyabonga kakhulu ke baleli bomsakazo uMgungundlovu. Ngifisa nje ukuthatha ke ngibeke la athathe kusisijabu ahambe. Ngiyakholwa ke butuvusi la ukhona nawe uzoqhubeka ke usiqhubeka ngalapho. Sisi uBusinandi ngizaqhubeka qhubeke ngalapho, mama uMkhize nizayiqhuba niqhubeke ngalapho. Ngishilo ngathi bakhona abasikhulekelayo qhubeni ngalapho nganiza kwethu befundisi bonke ke nokuthi mhlambe ebandleni kubizwa ngasiphi igama aba obaba babishopi, thatheni nganiza kwethu nihambe nayo qhubeke njalo ningayiki ukuthandaza. Masithola ithuba soyidlala naleyo ngoma ethi ningayiki uthandaza kulesi sikhathi. Angiceleke ngiyamuzwa ngelanga ethi uMthabela ngazi, kodwa ke konke lokho kukhona uzokusho ma kokuthi umoya uyamlidela ngakhona. Ya ithi lento sesingabakho
1: ngiyabingelela babuntu.
0: Amen.
1: Phila ba.
0: Inkosi siphe.
1: Hayi. Askalas.
0: Askalas.
1: Yeah.
0: As. Hayi namankhali.
1: Hayi, siyabonga baba. Ngiyabingelela baba Nondaba.
0: Ngiyathoba.
1: Emsakazweni. Ngiyabingelela kubaphathi bonke bomsakazo. Patrice Steshi ipoti abasakaza abafundisi, ngibingelela abalaleli endaweni zonke la ufika khona umsakazo uMgungundlovu. Uma Mthabela bakazuma kokhulumayo njengoba uNondaba eseshilo baba ngeso tedlule sasike sathinta indaba yeidakamizwa nabantwana.
0: Yes.
1: Babu Nondaba, indaba yedakamizwa angazi ngingayibiza ngento esort of i-cancer njengamanje kulesikhathi esiphila kusona.
0: Okay.
1: Buke ngathi kuyi-cancer nje kakhulukazi kuthina ndle ntsundu, ngoba uyubone nje abantwana sobabonela emgwaqweni ibone nje ukuthi kodwa Nkosi yami ngabe kwakwenze njani lana. Umuntu usethwele imthwale. Ya babu Nondaba akumnandi, kakhulukazi uma uwumzali unabantwana akumnandi. Babu Nondaba into engeke ngiyibuke lapha la ngisebenza khona, uthole ukuthi uyafika umntwana uselethiwe mhlambe ucoshwe ilabo bezime iphuthumayo emgwaqweni esewile whatever. Uyafika lapha ya uyabona ukuthi nje ayi kwaze kwanzima la.

uthilo ohlabelelayo nami ngiyaya eshilo uthi mangifika nami uzofanele ngifike ngibe kuda manje uthi umuntu umlaleli la ngiyavula la uthi eish ngiyacabanga eish amtolela ngathi kusho ukuthi kwaze kwabhlungu mamzuma kwaze kwabhlungu eish sithi amen lungile yeah okay kodwa nje online sicela ukuba bavula ngikhulume lokhu balele bomsakazo umgungundlovu ngiyazi ukuthi ngiyacabanga ukuthi ubaba umfundisi ugwala cabanga ndulo sithathu mangaphosisi wafika la emsakazweni wazosho noma wazomemezela izindaba ezibhlungu ngoba kusho ukuthi njengamanje sekupholile ubhlungu kakhulu sathola umbiko ukuthi uprofessor ukhoni ngubani esimazi sonke la kakhulu emsakazweni abanye bamazi nemisebenzi yakhe ngaphandle ngiyakhumbula nje siye khona ngakhuluma ngaveza into eyayithi ngicabanga ukuthi kwakulwesihlanu mhlambe kuhlela imvuselelo noma mhlambe kwakuyilona uhlela isibhedlela la umamkhoni ayekathathe khona mhlambe imndeni eyishumi ayithengele igrosa imndeni eyishumi iSunday neSunday sathola kumbiko ukuthi usedlulile ke emhlabeni siyafisa ke ukuthi sithi dudu kakhulu emndenini wakhe dudu kakhulu emsebenzini ekade esebenza kuyo kubasebenzi nakuzona zonke nje izinhla noma izingxenye la ekade esebenza khona sithi ke edudu kakhulu ufihliwe ke izolo umgqibelo kwangaka umphefumulo wakhe ngalala ngoxolo ngizobheka ingoma sibone ukuthi iphi ingoma singase mhlambe sidlale ukududuza umndeni mhlambe sisekhona lapho kodwa sisayivulile le eyokuthi mhlambe singenzi njani ngoba inhloso yethu kuphephisa abantwana bethu laba abalapha ya emgwaqweni ya ake senze njalo mhlambe ke ngisabheka le ngoma yokududuza umndeni ake ngibheke ukuthi iyiphi enye ingoma engayithola eduzane yes ngiyithola nje eduzane uthe lona nami ngiyaya kodwa

0: sibaba uNtaba.
1: Ya, ngifuna ukuthi ngiyezwa mhlambe njengoba ushilo ukuthi silinde ingcingo. Yabo njengamanje nemizuzu ngamashumi amabili nantathu. Eshayele u-11 ebusuku. Kodwa ke silindile ukuthi mhlambe wena mzali ngalapho la ukhona. Mhlambe iliphi lakho ongasuphawule ngalo. Mhlambe lo lelo ozophawula ngalo. Mhlambe baningi abangasizakala ngalo. Njengoba nje usesijabu ezama ukuveza izinto ezenza mhlambe umntwana agcine esephuma ekhaya wangena edakamizweni nanokuthi inkinga yedakamiswa iyini. Mhlambe nawe kukhona ongalijikijela. Ya.
0: Babunondaba abanye abazali njengamanje babhekene nengwadla noma nenkinga ngisho njalo. Ukuthi esephumile umntwana wohlala emgwaqweni. Kuningi abakwenzayo lapha emgwaqweni babunondaba. Agcina omunye esethola nomntwana khona lapho.
1: Ngake ngambona.
0: Yebo. Lo mntana ugcina ngoba phela ene babunondaba uzoqonda ukuthi ene esibhedlela ngeke bamdedele. Bengamazi ukuthi uyapi.
1: Okay.
0: Ngeke bamdedele. Uma ekwazile ukuthi aphuma ahambe, uabskondile wazihambela, shothi uyishile ke ingane.
1: Okay.
0: Kufanele kusale kubonakala ukwenzeka kanjani kale ngane. Zigcina ke lezo ingane seziba ingane zogogo. Sifanele afike manje uma wakhe kasisi lo azothatha umntwana ayomkhulisa ngoba lo seshiya umntwana la uhamba siphindele emgqoqweni.
1: Ngoba uthuyaziwa.
0: Yeah, uma ngathi uyaziwa. Mengaziwa phela kubona ama social worker ukuthi ene lo mntwana amthoyela kanjani indawo la ezokhulela khona ngoba ngeke ahlale esibedlela forever ngoba phela hayi ukuthi uyagula ukuthi nje ene akanayo umuntu ene ozomnakekela.
1: Okay,
0: kuningi babunondaba, kuningi nje ovela ubonthi inkosi yami thina sizwe sintsundu yo kuningi.
1: Okay,
0: kuningi silindele ke balaleli ukuthi ningene emoyeni sizwe uvolweni noma mhlambe uthintekile iyakuthinta lento yedakamizwa mhlambe unaye ekhaya kwenzakalani injani impilo ngoba babantu ndaba akunayo into yokuthi mhlambe idakamizwa ziyangithinta ngqo kodwa nje uma ngicabanga ngizama ukuyakha emqondweni wami ukuthi ene uma ubaba nomama behlezi lakhe sebenomntana odla ama drugs ngiyacanti nabo mhlambe inhlala kahle yabo nabo akube kusaba mnandi kahle ngiyacabanga ukuthi nabo akube imnandi ekhaya ngoba manje laba bantwana abanye babo bagcina sebentshontsha khona emakhaya bakhada bazali ukuthi ene baphumile bahambile angena thathwa whatever azolithatha ukuze akwazi ukuthwala lento ayifunayo ayoyidayisa. Mhm. Ngeke indlela abazali sebesebenzele imuva. Sicela ningene balaleli. Siyanicela ningene. WhatsApp number u 062 315 1986. Mhm. 062 315 1986.
1: Yeah. Ah, kezwakala. Asenze njani ke balaleli? Mhlambe ke ngesikhathi sisa bala noma mhlambe sisa kwenze lokho esikwenzayo. Sizobe sidlala ingoma. Mhlambe ngizokwenza into engavumelekile ukunqamula ingoma uma kukuthi mhlambe umlaleli uyashaya. Uma kukuthi umlaleli uyashaya, yes. Senqamula. Hey. Yeah.
0: Ningangena abalaleli emoyeni inamba u 033 342 3970. 033 0243423970.
1: Okay, yona ke inamba leyo yalapha ekhaya emsakazweni. Ake sicelele insizwa le ikihlabelele ukuthi awuba kithi lingephumelele yini kungenzeke yini icebo. Enzeke yini icebo? Phume. Semoyeni.
2: Amen.
1: Amen.
2: Ngiyabingelela ngamina ngiwayo. Ngenkosi Jesu Kristu.
1: Amen.
2: Babunanga.
1: Yebo.
2: Ngiyawazi anga.
1: Ufethemi lo.
2: Ubona.
1: Okay.
2: Inkosi yami. Ingayisho ngingumzali.
1: Yebo.
2: Yithi mina egameni elihle lesi Jesu Kristu ngiyazibona iy'ngane ziyenza ukukhohlakala esingazange sifundise ngako kodwa zona ziyakwazi ukwenza ezingafundisekanga ngako
1: yebo
2: ngoba kodwa minake umusa kaNkulunkulu ngiyethi noma ngikhuleka ngithi Nkosi uyazi wena la ukhona ngoba akekho omunye ngaphandle kwakho ngoba ngempela babunendaba mina ngumama owumfelokazi
1: yes
2: mangomama owumfelokazi ngikhulile ngibonile emendweni wami ukuthi yiphi impilo eziphilayo kumende wami.
1: Yes.
2: So, wahamba umende wami esinqumeni esasinquma ukuthi sehlukaniswe ukufa. Namhlanje ngumama engahlukaniswe ukufa emendweni wami.
1: Okay.
2: Namhlanje ingane zitha zisalisa. Azinasikhathi nathi.
1: Yebo.
2: Noma ungazama wena umzali. Uthi ayibonisi ngani. Kodwa leyo ngani. Iwibona. Ukuthi ayidingi. Nokuzwa lento eshoyo.
1: Yes.
2: Njengomzali. Mina engakusho. Ebhikweni yami. Ayekho umehluleli ngaphandle kaJehova.
1: Yes.
2: Iba umama oqotho, iba ubaba oqotho, ikhuleke. Kwena kasula ilutho.
1: Yebo.
2: Konke okuphela kuyena kuyofezeka.
1: Kunjalo.
2: Egameni lakhe.
1: Yes.
2: Kuyofezeka. Kulungile babunendaba. Ngiyabonga yayizwa inkulumo eniyixoxayo kodwa uma ngabe njengoba ixoxwa njengamanje uma ngabe uNkulunkulu engekho phakathi kwethu ngithi mina Nkosi yami ngicela ungithetheleni yengani yezi esezenza kanje uNkulunkulu akazithetheleni
1: yes.
2: Yeni mina ngazibuye zize kubazali. Ngihlale noma nabazali cela intethelele nakuthina. Njengoba nathi sayicela intethelele kuJehova.
1: Ye.
2: Ngiyabonga babunendaba. Ngiyakuthanda. Ingane kamano baba. Kamoya.
1: Amen. Fetsam siyabonga kakhulu siyakuthanda nathi kakhulu.
2: Amen.
1: Amen, sis.
0: Siyabonga.
1: All right. Fetsem, usho njalo. Siyabonga kakhulu. Angazi bekukhuluma mina noma bekukhuluma wena?
0: No, babuntu ndaba ngifisa ukuphawula nje la kuinkulumo kama.
1: Okay.
0: Ukuthi babuntu ndaba ngesikhathini esikhule ngaso, kwathiwa ene ingane akuyona yabazali bayo kuphela. Ingane eyomphakathi. ingane

0: Loud and clear. Yeah. Good. Eh, balalela umsakazo uMgungulovu uyabona kanje manje sesisalele nathi imizuzu emncane emncinci ukuba ke siphume kule nkundla esikuyo. UColin bengambona ngaleni esukuma. Ngibona ngikhonto engathi khona ispring anasiphethe. Ulokhu ehlaka ngazi uyasiphusha sibuye simphushe naso ispring. Sengingambona ebusweni nje buso bakhe angibazi bebunjani kodwa ngathi ushayekile. Awu. Usemoyeni?
1: Yebo, sawubona baba, njani?
2: Siyaphila ninjani?
1: Yebo, sawubona baba. Sikhona baba. Yizwa baba, isihloko sebe noma ngisibamba phakathi manje. Kodwa engakusho kule sihloko mina baba ukuthi each generation yamanje next generation yethu ayisafani ngempela and nje uyenze lutho ayikusayishintsha manje ngoba nohulumeni ubuye wangenelela kuyona ayenemakhaya uhulumeni waxova and ingane mawuthi uyayitshela manje nayo ikutshela ngale ndlela ekubayela ngayo and make wayishaya umthetho uzokubopha. Yes. So angazi ukuthi kungenzeka kanjani baba, kodwa iyafuna ukulungiswa le nto ngoba iyonile kakhulu, ixovile kakhulu emakhaya, nenhlonipho nje ayisekho. Mina nje baba, to cut a long story short, uhulumeni uxovile kakhulu.
0: Okay. Kuzwakala.
2: Kuyazwakala baba, siyabonga.
1: Yebo, siyabonga mashi.
0: Alright. Ya, siyabonga kakhulu lapha kumlaleli ma ebeka ngendlela naye abeka ngayo. Mhm. Yeah, siyadlula. Yabona ke njengamanje imizuzu. Angazi imali nje iwashiya ekuthiwa ngake imizuzu esele ngaphambi kokuba kushaye ukuphuma.
2: Ishumi nane.
0: Yeah. Oh. Isho ke sizwe.
2: Ngaphambi kokuba sifike phakathi kobusuku.
0: Okay.
2: Yeah. Ngiyamvumela babo nondaba ubaba ophuma manje.
0: Mhm.
2: Ngiyavumelana naye ukuthi ene vele somehow ikhona into engahambi kahle lento ukuthi ene ingane zinama rights. Angasikuzange ingane ibe ne rights ngaphezulu komzali. Ngeke babo nondaba uyabona ke kushukuthi ene angazi mhlambe nathi ke abazali ngoba phela babona indaba uma ene uhulumeni ethe ngeke u1 2 no 3 no 4 no 5 no 6 no 10 enzeke kodwa manje emzini wami efanele ngisho umthetho emzini wami ngishayile uhulumeni umthetho
0: tholakala ngiphawu
2: no as j
0: enangifruthe tholakala
2: nje hayi kulungile babu indaba ngiyakuzwa mina kora ke babunondaba ngibuye ngizela angithi ke kuthi uhulumeni thina abahlali basezweni thina esihulumeni manje kwenze kanjani bese kube kuthiwa futhi ene
0: usofuna kuphawula manje
2: cha ungaphawula indaba angithi ngishaya ngathi imibuzo yami imibuzo nje e white
0: ngingayidlala ingoma
2: yebo babunondaba singabonga
0: thokoza
2: siyabonga
0: amen.

0: Ndlovu FM 107.6 FM.
1: Hayi ngiyajabula ke bhuti, ngiyajabula. Ngijabula mbamba, ngijabula mbamba. Ngiyeva phela mina kathi na bhuti sithena lana uthi mina sengivele ngabito emsakatweni. Uthi mina sengivele ngabito emsakatweni yalo mina kathi mina kwathiwa mina umswati mbamba. Mina kathi njengabantu bakwabito emsakatweni. Hayi bu kahle mina. Hayi ngijabule mbamba bhuti, ngijabulile nami sengibito emsakatweni. Hawu, hayi ngiyabonga bhuti wami, ngibonga kakhulu mina kathi. Njengabantu bakwabito emsakatweni.
2: Ongumudovu 107.6 FM.

Yeah, also gonna make a look at falling. You gonna see people from Melbourne more to get falling. Yeah, kita ungazi senje na ubona ngakuthi hey kukhulekile manje sengikhulile manje yawo omunye ke uthola ukuthi uhleli uselele once nje wahlala phansi aziyaya amadoda ubuthongo izinto zimani kwenzeka ngiyakutshela kuthiwa uguga kumemezi futhi ke ngampela kumemezi khona uma kwahlala phansi nje ayibushe wala nje ukuthi ke uhlale phansi ya indlela ke ukukhula okubonakala ngakho indlela nje ukukhula okubonakala ngakho ubona ukuthi hayibo ngampela sekungificile ya awungaze sekuthi ke wena ubona kanjani ukuthi impela sekungificile sekungibambile

Yeah, na ke mlaleli ungazise ukuthi ke wena ubona ngani uthi hayi sekonakele. Mina njoba ngeke ngasho ukuthi hey, ngangena kalula ka mina kwe ceiling. Ya le opening nje ya ceiling awu bekumshuku. Mangibeka i steps la ngathi tshu ngangena phakathi hayi ke. Sengiyokwenza umsebenzi. Kodwa nje muva nje hayi. Hawu kahle nibo. Qhaqhazela ngisho ngihamba phakathi ku ceiling ukuthi hayi bu. Nakho ngizowabona kubezo ngibutha bu. Ya ungakhohlwa-ke sothi mazithi ke 2 o'clock sothola amazwi ahlakaniphile namhlanje umsomluko. Ungakhohlwa mazithi nje 2 o'clock amazwi ahlakaniphile.